阿丁什么李内老宋从来请你安坐李子初一年龙想出几郎意姐姐打打三星版呢写下跟您连接里 생긴의 랑슈 네첼라 응고다 녜유 셰고르세나 데링거 셰샤 클릭글렌세나 녜체 남비 녜롱데 디코니 셰샤카지 모데 셰제임베 넘버 2 튼데 텀비 다시멘도 쇼와인 제시는 첸저비 뒤가 세레세나 첸저비 뒤가 셰바나 정보다 저월라 바준노 디치롱 예제 자진바바다 차바제와 대전의 공시와 제기 전례, 디지롱 여기 천입하위 대가라 세와 시리에 제시는 러청명구래세나 러청명구 제반의 철로기 년생명구 당 총대 동제당 철로 응대 동화당 대진 철로 응구 괴당당 철로고비 조정 배세 속에 대 내기 레딘 배워라 세신 러제 고대의 전부당 최고수 최공지 디지롱 여나 영나 딩코롱 여지의 첫 집이 넘쳐라 고와 시리에 这次金融局切入所用我党切入呢总部党切入第一人切个党前最接近前年萝卜的帕瓦党切入学我切入公司公司热瓦接的兄弟念这些银巴里切入给新来了念这差钱做瓦破大东做的党他呢每一个切入金融来用中个全部做事巴里那呢每一里从内了一个特别让兄弟念这全部记一个这些银巴里我呢切入党当都切入用我 ngati kongda yue dam shi na chelu dam dam do chelen jong wa la ngati mambo shi yue de dambo ina ngachu rengi dam ta ni sa la je che gong yong ma she bie ne che gu de na sa che ba dam re ni wi nang che yue se ba ni bai na cha ba ba che ha jong che di na de je je chen zhen ni dong jong da de jen de mang bie chelu je ba sa mai na rengi je je xin ki zhe ba la cha de zhe ba dam rengi ni jen de mang bie dā chīmbu tāpā. Yabāyī nā, chā wī tuyā jā jā, chā kē nē, mē jā rāng yōng kī chā lōbū tā jā nyōng tāng rō wā. Ngā bāyī nā, rāng yōng kī lōbū tā chā nyōng tāng jā wā. Tē mā bā tā tōng, rāng yōng kī chā lōbū tā jā chā rā sōng wā tāng tā nē, jān tē mā yīng bī dā dā chīmbu tā wō nā, tē nā, ndāng tū chā rā chā kī pā wōng chīmbu pēn cā dā bā lē tuyān bī dā yōng yīng sā bā shī rē. Tuyā jā dā rā nyī wā tāng, Sāche bī nāngcī tācī xiong nā jindī māyīng bī zhēngī tāwī nāngcī yōng yuè sī. Dī mā sī tātōng rēnyī wā tāng sā kī bā xīn tōng chē bā tā bī jindī māyīng bī rōng xiong kī dā tā sī. Mā nāng jī jindī māyīng bī nāngcī cōng mī yīng dī, sō chā nāng jī jindī māyīng bī xuè cī tēng bā dī. Bē nā tā xē lī kī kē chēng bī gā ngā bē tāng wā dī xē bā tā bā yīng yīng. Tā kōng kī nē sā tē tā nā chē lū tāng dāng tō chē rēn yōng wī ngā dī yīng xīng. Nāngcī tāng ngā tī tē tā, chā pāng bā cē tāng, dē wā tāng sō yē bā tāng. Chā pāng bā cē hā chōng chē wī tū sī nā, gōng kī nāngcī tāng ngā tī tē tā yē mā lā, nyāng jū gōng lē xī nī, chē lū tāng tāng tū chē rī gā nian kā tāng nuē sēn yōng wā lā, tāng sū nē bō xā jē nā, hā chōng gā chē wā xī rī. Tāng ngā sō yōng xīn jā chī wī gōng jū sā tō lā chā chē nī xē bā yī nā, dē tāng tāng bōng tōng sū yē bā mā sī. Tātōng zhōrōng tāng rākā sōgī sācā yāng mōmō shī yō bā lī. Tēwē chāchāng bēwē tēsī sāshī shēng bē sākā tā ndāngdō chērā jā nēpā nyōng lā wā shī lī. Kāsī ndāngdō chērā nyōng wā tāng tō bā yī nā, ngā zī gā xiāng jā xie tā kāshī lā yāng jū xie nā pēn bā tōng yī bā lī. Tē yōng jī nā ndāngdō chērā jā sākā tā nē bī cī, jō pō ndāngdō chērā yū kī gā ngī nī sī trī gu bā lī. Ndāng kī gā gōng gu tā yū jā tēn nī mē bā lī. Xie tōng gā mī rōng jā jā ndāngdō chērā tē. Lāwī rōng yā jī ndāng tō chērā tāng dā bā yī nā, tē wī gāu trī lā xīn tā tā bā xī rē. Ndāng rā jī sā kā tā mē bī gāu sī nā, tē mē ndāng rā jū bī lāng bī gā ndā rī yuè bī, nē bā pō sā bī zhōng dē tāng xiāng, zhōng dā, tē jīn zhōng tāng
yong na tele ge kele de ka la nye da tong gu xie dang le jie jie du pe ji ge ne ba la dong na xia gu ba di ni bai na de ye se jong de ka ki nye de se jong dang le kong de na da zhong de da xiang dang zhong da che ke ba san ne de ge mong zu jie zang zu xie ni nian gu mo xiao jie xiang ge pe gu ba di yong san bai na ba teng xia tao yong na cha zhe ge jie la li da gu ba di dang le ji ka dang da ye ren jie la do dong xie xu che de dong gu di bie na ne zhe la ji ni ko lu yi le dang men zhong xia jie gua dong xie ba dang nie ke sa ke de mong zu zang zu xie ni xie tian xia gu ba zu li ye bai na dang ren di ge ne xie ji che su dang zhe ye bi a le de bie na da che ro jia ba dang jia long zhen ba yong zhen ba long de zu zhe ye ba da zhe di qi ye ba long zhe kong dang de jian de che ka su xiao xin ne zhe dang la ba de tian sheng bi ge ne zhe di bie na da mian xue dang jie lu ren de che ba ba ki xiong wa kong ba lu ba su ge ne zhe yong wa la dong zhe xia gu ba xi li na bai na da jia sa ji gong zha wa zu ni ye rin dang ne jie ge nong la da jia xie ni ne xian jie jie du pie jin ne ba la jin le xie gu ba ma si da dong che ta jie bi gong ni tao jie xia gu la ba de dang ne jie tao xiong rong jie dang ga bu de rong jie jie la dong nong xie gu ta cha di tuan ba di ge ya ki ge cha du de zhong zhen zhong ta na yong cha ba qian bo dang zha cha qian bo ba zha ba yi na che lu ge ne qian zhong la wa gong de yang xue zhe ba yi wo na tu zhe nga chu me ge ge che lu da de zhen de dan dang do che le su ge ne che le ngen gu xie gu yi na nga zu ge jian de xie gu de xie na de yong de la dong bo yi na ngen du ge zha de gong le xia gu de Dujin naoxi ngen da la donang xie di che lu ge ne chen yong ji ge nian ka cho ma ta ngen di zha di lebo xia gu. Bi na da gu ngi jie za jia dang dong jie de jin de zhe song la wa dang dan zhe dang cu yu yo xie su zha di ca ca ba xia gu. De dong di cong si yi na jian xue jie mian qiu yo xie ka xi zha di xia jie yang jie mo rong la. Da ngi bo za qie dong nian xia jie yong ha chung ka qiu xi lian du. Ni bai na da sem nang ki do zhen yang ma le ba xia gu. Kade cheram chenrong tang chonrong su xiongsa la yue bai na. Dui mar, chabang bao bao wong yana zha chan ba zi chelung yung la wii. Gaon de le che jing nye ba de chelung nye da la, dong ne dong za xia gu ba ma zi. Nian gu jie chen nian jie du la yong, dao xie hata xia gu xin. Tse mo la yong dong zui ma le ba, dian jia ngon nian bu xie ba la zha di xia gu. Dao na ngan su, re ke de yue bi mong mong ji, nian ju xia gu sa gong da yue de xin na. Rekha da dui ma cha ban ba cha bai na che lu de wi nyong la wi Rekha de mong ji rengi jie nye yue sa ke la nyong ju nemo xia gu ba ma si De ma ta de dian jia yue sa la nebo xia gu la Nebo wi guo de chue di na renyi wa dang ba do long wa Dang du che le su gi nye ka la yong do zin la la xia gu De zong se che le ga mo rong wa dang De da xie na che lu gi ke wi nye ka qin bu yue ba li Ye bai na, che lu kong ba dang chen nong de lu ji la ngen gu xia gu. De ngen gu xia tao yi na, sa ji yi go wa jie de, che lu kong che de du jing ngen gu xia gu. De ma se da dong ngan su, che lu yong du, to sa la jie de nian yu xia gu. Che lu le ba nyo zha bi nian bu xia ji ge di cui ma xiong ci, lang sang to sa la jie ni nian yu xia gu. Be na da, sa xi dian bi to kong gi le dang, dong bu tong bi ge jie su seng gu ni, ro xio la gu gu. yin na yung nyang ju xia gu ba xie la lu dong dang jia dong su nian ki ge ngi bu nian sa la nuo mo rong wa li yin da dong che lu yong ge che kan yin la wi ngi bu lan ju de nian bu xia gu ga de che lu ki yong se guo ma si qian ne jiang ma de de jie tao ren zuo jue ba dang ru xiu xie qian ye li la ma tuan ci che lu ki ju ci jie da dan zuo wi nian zuo guo de na jie rong da che kan ye wi ngi bu de bian na xin dong dang xin ge ya ga zao dong bi bu su bing ji su lan ji di nian bu xia ju che ka yin la wei ni bu la man ji gong le ni bu di che rong te te mo la da xia sa bu xi jie gu ba di di tong se da li xu song ju xia gu di ra yin na ngue la sa ma sa gu xi long gu gu de chen nong de long gu yi na nan cui jie da xin ni rong xiu xie gu xi na ga de che rong ge da me le ba long gu ge ge chen nong de long ba yi na tong ma yi na da dian jiao xiao ta le zu ji long gu gu xi ni su ta te mo la da gu Gade longko ji guo xie ma te ci, longko nong de yue bi su xiu to wa dang, longko ge nginbo ji, nemo nong bi kwa ki, longko ge ge kong ki zhe zi la, xie qian bi ge jia di, xie guo jia ni zhuo ta xia gu. Yang qi lu xiong ji ngan cui ge dong nong xia gu sa yao mong bu xi yue di,
ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ང ཚོས རང རང དེ སི ཁོ ཡི ལ ཚོང ར ཡ པོ ཞེ དེ རང ནས འབྱུང རྒྱ ལ སྔོན གོ བྱ གོ རང ཞོ ནས ཚེ ལ

0: yichukma doi tsala son tong la si yin chuo ma ren chen phong di ka ye ji wo te cho ji su la si wi ta yo na zhen len no ji zhen ba zhen du ye te ma zhe la la pu na nian ka yo chong du le yo na wi ti za ham che se yo wi che te ti mo le si pi chuo te se yin chu po zhen nang de su
1: Tazi Jawi Kwa Norzong Tazi Jong Jawur Ho
2: Ima Son Tang Tazi Jawala Danyala

0: gyur ku na war nyen ba
1: yang zhi chu zhi tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhou e chu ba
0: tu mi ke jue dian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: singlinga gungkhum sa nganan so ngarkyun si miri yangyen si be ri zeli se na jen som chong so ngani thing ti le zen ki zo gong ba ge chu hi ti rin ki le zen na li ya khu me mo thu ti lin ge cho sa thu phu se nge mo si be na ki nang si kha tyum bu ti nge bi ju ge tha lin ge li ya nge chip dien bi sung se kha chyo sum che ti ji hi Chokpo lingkye, tirin kuymyu danpye sungse ka tangpo tinti, sepa bie yu zhasi lage da nang hui, nopo lingka sipye, pyo se ngemo tihi. Bie yu zhasi lani, si chuan garsi ne yinpa ta, jilu nye dong chukchi lo liya, kang chong nga yi pa yu sipa ta. Pame gertin sipye, sungse nyi dun ti, ngwe su, ryo yang ki gyu zi lengpo ti, ju gu zang pa ta. Gachi mang cho chu li yin he, kong ki lu xie dong da li ya, ga bu chi ke mang ta ji tun yo si. Kong ki nga ji su, bang ge mi do ji bu ta, chok bu si po, po yu ji ru si po, a jia la, zhe si mun si su, lu xie nye mu, ka ni xu la zi tun yo si. Ta guai tu, bie yu zhe si la ne da nang hui, no bu ling ge si bie sung xie de cha xia bi na, gu ku nye la, xie ci cho bu xie yu za, gip si xin, pu kui san ma si. ge nang tu yin ne ter ke shu chi che yo shi ma se se ti de ma ta ze ba ta chin chen ki chu chum na gu gu mang bu shi ran na so da che ne se ti ming de ba sam ki lin ge ne pie jin sung se ti dang yan ti chen su yin do ka bu shi se ti c

Tene siamli ya mutu che linge cu nginlam tu bu gu lu si tin hi, lian zum si pe sung si ngin bu ti hi. Da mi mang bu ji ge yin hi, pu si ngin bu ti cu ngin bu du si che, sen ye li ya ngin bu si ra nang gu yo si. Jik che ne, lu si ngin bu ti da li hi, nga nan cu mi ci su lam ring mu na li ya, ren yi gi chi ji bar ga hui, tu su si gi na li ya, lu si din zhe ji ge, sim kong ki ngin dam ti cu, cun tu gu yu za ri sen ki. Lucy Ningbutin here, Sam Lumusolane Dana, where handsome sheep has soon set him.

0: Central Hingye Gungham Sang, Tanda Hingye Ne Sangu Tsukbe Le Zen Di Zhongyang Longqing Nian Chin Jigyeb Le Kung Pyo Ge Longqing Tho Gu Di Xu Be Tiring Ge Ling Xin Le Zen Hing Kumi Le Zen Su Jun Xu Khen Pasang Ham Hing. Tiring Le Zen Na Hingye Tso Ru Zui Yun Dian Tso Wa Tan Zhi Wa Xin Du Qi Wei Zui Yun Xin Yin Na Zha Yamin Na Di Tan Xie Jie Gor Ki Nang Dun Ka Jik Nyam Zhi Xu Gu Hing. Ta Tang Gu Di Yin Na Lü Bu Ne Ngui Xu Tun Ya Di Mang Cha Bu Yin Na Yak Da Min Du Ji Be Nang Dun Di Hing. Tatiyan tante chara yinna yaka leyun tu cawa di chiru chinjian tu min mangbu chi ta chiru zhu du yinna cawa chi chabwe gengi sopu ne nguna mangbu shi tunggu shi. Shuzang, DW gi nang zu di kintaji mejik nyam zhu shu yinla. Dan namgui cuwe na gui ju tog zam chema ta yinna lupu ne ngui chu shur lawe mi suwa mangbu yore yis tatiyan gashe go ne ngui chu tuyan lawa ta gashe yinna naku ne ngui chu tuyan lawa yang kaji yinna ta lakbe ti tang geng ti ne ngui chu tuyan lawa. Yang kaxia li na, zu da, la xia tan gangbei par ne ngui zhu tuan lao wa di zhe yu li. Da kan dara ngui zhu kentai tuan bai xin ne le, su li men jie ke wang ki na da kong du ju bei lu bu ki ne, si bu ti da ne ngui zhu tuan lao bu yu bei yin na, su bu ru ne du yu bei ki, da su ngui zhin qie bei, ane ngui zhu tuan lao wei ki, jam se ki nang dun li ya, tuan nang gu ki. Da ti yang tang bu di yin na, go ne ngui zhu tuan lao wa yin na, lu kam li ya len tan ca wa ki bei ki da zhen yin ba. Zobo go ta jingba ti xin ngancu da jay tu sura jay san bego diga ni ngu na tuya di mang cha na miso diri ni tu yun ngar cha tan shikzi chi wei siri sa gyuru gabu yus. Ta go ni ngu su tuya la wei yu jing di hajang mang bu yus. Wen jang chi gyun tong ki lu kam ki len tan ca wa me chu jie go tu du chi wei jing ki yis. Go ni ngu su tuya ba ta zhuwa yu wei ki tun nu jang da ning che qingba. Pohwaje kangrung yinpe, tuidodu menpa dene yu yin, zezyu chepe jiri yin na menju chi gui ba. Ta dine nipadi yin na zu lakbe ti lakdi tang geng ti ne ngu zhu tuan lawa, ti na ta chiba metru jebe dakzen yin ba. Ta chiba metru jebe ki mizo ki lupu chi zhu midang xin, kwang nang ki metru di chiba tang, gyundu lakdi tang geng ti ne ngu zhu tuan labu yu ba ma, se yin na ka gamba tang, ni mi ku ba, sem cipa tang, kong zhu sa lawa, di xin, cemuru lu ne ngu zhu shuru mangwa jie yin. Ta gab tiri yin na, chukam su xin, ca wa se gui be, chile men be ki zubdun wa li yin na, zhe yu ki men se jie ju dup chi gui ba. Ta dine sumpa di yin na, la xia tang gangba, par ne ngui zhu tuan lawa tang, di yin na, qin zi ren, lian tang, ca wa ge be ki dak zhen yin ba. Ta lu kam ki lian tang, ca wa ge lung e, qin zi ren du yu ba ma se, jimbab ki pe ki wang bu ham yan na, lu me du kyeb ki chung wa si yin ba tang, ngui zhu di yin na, qian ma xia qian qi xing, seng zhu lang ba tang, jimbab nyung wa, di xin tu, jimbab ki kan to se bu yin ba. Zog ba, jar pa jian so chung wa yin na, ani gab di lu ki ca wa tang, xia lian, qin be ki me chu se wa so qi gui la, qi le me be ki zub dun wa li yin na, na ngang zhu zhe yu ki me chu qi gui ba. Tine, mi su diri ki sa dung ka ca wa tang, xik zi qi wa ngar se jie li ya zem gui la, chang ra yin li tong mi nian ba. Ta dine, si ba di na, na ku ne ngui zhu tuan la wa ti yin na, qi lung tang, lu nung xian be da yin ba. Ta na gu ne ngui zhu xiu wa ti, qir ba si rang zu da qi lung tang, lu nung xian ba tang zhi wa yu si. Mi su ti ri, lu bu, yu xin, u khe la wa ma si, ne gu ki nu ba zhung xian be, chan pa po la bu yu si. Ta gub ti du, lu sung ya gu su gu la, qi le mi be ki zub dun wa li na, u nu su we ki me ding gu ba. Xu zang ta kong la xu be ki, ngui na tun si ki ta ne mi zhu wa xi. Zam ji yori, lingye zu jik soso ya nawa shidan na jay soso yun tu ngui na tenpa yi na zo sobu ki ne kane tiongu yume tili nawa dan. Anke si ngui su kong la xube ki ne dun da ne da tenze yue ci ngan zu de chen ten yi men gang le pe je zi yu ki me tenya yi ne ri ya men na em ji tenya yi ne ri tili ya ju dup chen na chok ba. Da yang ka ji ki gong do ka bu ri. ngui na tuan ba di da ya ka nam si ca bu yue ba tang ya ma na ku jo mang bu ge bei jin ji tuan ba ding zhe ji du da ti ni ngan zu de mi su bu ge ge zhe su de dan te ge qun ni ji yin si bei le da de le ya hang san tuan tu ren de ke che gu ya yo ma re ge ding zhe sam duo ka bu ri wen jiang da ngui na di tuan si di ngan zu da da ma de da ya ma ngui na di mang bu tuan ba ding zhe yin su ne ti ngan zu su bu ge de dan na te ga le zhe wa yue bu zhe ri kong le ling ge su ru ngan zu ngui na tuan si ge ne xi tila zhiwegi, ane nedakara yume tila hengye su shubri. Shuzang, anzu
1: ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང གི ཁྱི དང
0: Menko Diagwe ki lanza hins. Ta yu ki simzu bangda la xingne, gekab chinan ki chokdun yikza jesi ri che di nga ki tuku tan lupu jizye mawe ki chiba tsurte chiwa. Tishin, mi ri ki rimtara che gyu netu, dangan zu HIV zulwa di gwebe ki ame gebe ki chiba. Tishin, rimtara nuba gyunde minba. Chisir, gyuntung ki lengi rengxin ki ne, gyuntung ki wangze mala ki ne. Chagi tunze gui chu tan timin ki mikse di tan ki nitu soli ya mikze minkub diagwe ki zubdun samzara dunyo riz. Ta zhi yu ki chedin sabadi dhezi tuan yun du samba dan anzu qiba tsoro rimko minkub diagwe teri gina anzu tunan qi gui bakar yu ba. Rimko minkub di ni penyu yin ne zha nubu khan dhezi tungi yu me teri gina ngar da menja we ki kase din se zi chun ri. Tima zi yin na di zhi yu ki Minka yabwe te gita chinsar di dan thapka du di kurim di la ya majik de yung diyo samba di nang du da seshe che dungal. Di na seshe di la debi na becha shana da ngan zu rinko minka di jinnyu kenze yinba. Ta di tablan kenze zi to la kub di gyagu yu ba. Yama na kub tablan di gyabara ngan zu cha yin kare zungu yu ba. Di ma seshe ting ting kuya shasha. Shuzan kesi linka soro te te gyagu ba yu ba yin na linka zu ngan zu zhungyang lung chinyan chin jikab le kong ki ge ching ge zi di bu zhungyang guangbo denshi zung 台藏于是就是天界水地脱了呀即使呢当然最低能不给给蓝年嘛我就是不及他这有给的能对的拍下有谁 Tine xiamle lenke zuru nyamchu xuze ki nang duen di yin da ngan zu gyun tu ngan zu mi mangbu ji da chado la ngan zu jala nyuya yin ri yame na te dun kan na lo ne jala nyuya tele yin na gabu xibu orbal. Xiu zan da ngan zu jala tinde jik chado ne cu kuru je so so la du jur du nyur ki ki ta shuagam tele yin na mi mangbu ji ki ta shuagam di nya za jia ne mindu yame na shuagam di na lo la kenyi lu je mudu ta kandara di lamsi yu ma sharpa shuagam di la ya pechu che je ane yu shaya ki kumsi dinde ji yu sib ziri xiu zan ta shuagam tinde ji yin na le ti gyab shu su yin na zu ngui me ki di tan ki te ki ta nyinga yin na le haza chenpu tu xiu zan nyur ki shuagam di yin na kim le ya za wa ni kher mi rung si xiu jia lingge su li chenggui shu gu yin la ti nan duen ji ma shu bi yin na ta min pe chi wara yin na nyur ki shuagam kim du kher je ka shik ba kham ya na ka shik sin pe ki shuagam di ngui la ta su li ji du xia je ani je su pe ju dan ya ki sam lu din de ji ko bile ko lam san yu ki ma ri is wen jang ta chi tan di ri ki ngan zu de dan le ya nyo ba yu ba di yin na nam jun ngan zu na wa te zam ji yung guwa ma shi ngan zu hop de de bi yin na shuagam mang bu ru gyun kan ya yu ma ri is yin ya tun to du yin na shuagam tun zu ne ting e kawa ma se shuagam tele kawa ki tima ngar bu ti yin na dan zu ye wei reng xin ki nyo jian zi gyu rung we bu si dung a wo di yin ba ta ma xin nam gun ki suwe na lo la ngan zu kong du ju be ye wei reng xin ki nyo jian zi gyu rung we bu di tun be ki 我不好像给忙不要的是 我讲人心都中为 我不提那铁站给牛呗没说不如赢的嘞你把铁站没吧 다이네레 뉴르게 쇼감레 총외기 아니 예외령신께 뇌젠제 그렇게 응외부티 나리는 미르비 춥지 망부시르야 뇌베기 규제 망부지 뉴여시 주장 다 윤도 쇼감 진이 나라샤고 옛네 균태자 민네레 망부 풍소 접제 샤베이나 팅에기 응외부틴데 망부 퇴연제 딜레 총외기 아 처마 동주인의 소보르 뉴기 위바 게디다 샤포바당조 샤젠유바다 흠부게베기 쇼감틴데 임베이나 던동 흠싱기다 팀디데 튕기유바다 디에낭도이나 수부르네베 춥제 망부 뒤유베 우응업동 집에 급수이나 태가로 우람 미디와 체그규바 슈잔 헨게스 뉴르기기 쇼감 테레야다 가부테산 지규 민도르다 럽추는 응즈 뉴르기디 강베치로라 카치 아니 쇼감디 기뉴루세 나로 루샤비기네 디니 뜻디 슈타 안정원의 차샤네 레소보르네바 테산 메베기 엔체단지지 Tan nyurgi shuagam kachiwe jili ina tonan chiye guiba karayore shubi ina tangbuti ina nyurgi shuagam yinji chilo ne kachiba le nangtu kilgu miis. Kesi kangbe nanglo lada kachi gui ci, gojam ne kachiba le nganzu tanki drogzi tan nyeri dengdu kirje kachi mi rungwa. Tene ta shuagam kashik cawe jili ina yinji minji lakwa zhu guiba. Kedi nyurgi shuagam yinji kangbe nanglo lada sha gui ci, kangbe nanglo da lungdi yama zhuyagi kurgyu di yakbo toba chiye guiba. 어디텔이야 링게즈 도나난 고기 슈잔다 럽충는 하나즈 콘라 슈베는 신지 샤자 칠로르 카치 아니 쇼감데 칠로르 유샤나 지네 덥디바다 니네 이네레 안네바 테자 메바 힌데지르도 센드르는 게 콘라 링게 소르 냠주 슈베 낭튼 테다 창마 만주 균데 초와 타 저와 신도 치베기 낭두샤 다지 슈자 저와 이는 다딩게 레젠 디 낭튼 테다 기 링게 소게 등을게 초에 초는 을수 전수이나 민도 야면은 링게소로 템버 중세 토베기 저와 이네레 슈유 하나소 지메네세나 양갸르 제용 링게 슈덴 자고
1: 年不云听囊云扎对 APP 云听囊年中央龙城年轻机构列空气年轻堂龙城里前里切开了切让给康森对不对与对坑中了三桥堂特同也用以龙城城南卡给孙牛堂接令人脸人样人际所及里前在这忙过切让你接对的三桥阿江讲 APP 提囊按住中央龙城年轻机构列空气推给里前亚三桥可是云听云南安村票价里程三段呢为了也去让给老多卡巴站浪口浪烈人力多线索坑中途云听 APP 普利南鬼不谈云听西北也已给他这里云里真不以云听谈听你年别听听音云听 APP 普利南出击提新云南也已托年藏语广播写成年崔西南的这年不云听南语安住云听南节用

0: ngonde xeba tang, teki niro yuba suji jang, dangdu chere la, nipon zanzo bu che, konde xege yu.
1: Che yin yung kong che cha jin, che nang dangdu chere je zhe cha zuo yin la, dangdu chere tuanbe cha jie tong, ge shu jin yung kong jang yin. Dangdu chere je che yin yung kong tie, zha cha tong, gong cha jiwe qir, chen zui ge be che so yu. Rong jia jian dangdu chere je che yin yung kong zuo ne, zha cha tong, yiri cha jian bao ba suole xiong a xi yin.
0: Renewi nete gongda tegu ye dang. Renewi nete tenpa zuo cha jian ni yue de. Jina sa xi cha jian dang, sang yi cha su jia cha jian yin ba dang. Jian xin na xiong nong ge xiu dang, mi xie gu xiu qin le zui ba xi yin.
1: Dangdu chere je zha xiu qiong de dong a huang, nian yue jie le zha yi xia tao zuo ne. Qiong ga le zha tie. Dangdu chere je zhu xie din de sang ba tong, lang gu qie suo zhen ba tong. Dangdu chere tie yi xiang ni bo qiong ba sui tie. Dangdu chere je nian ka le yu huan. Dian yang jiao long tong yun long de kao ki, ren zhe dian jiao ge song xie qie jian de xue bai xia tao xi yin. Xiang ju le zha tie. Dangdu chere je zhu xie guo te, pu long tong wa kong ngang wa yin zhe wa tong. Dangdu chere tie dao ding ni ju te ba su huan. Dian yang jiao long tong yun long dangdu chere tuan ke je kao qie le zha yi nang ba zuo xian xi yin. Guo sui le zha tie. Dangdu chere tuan ke je sang ba tong, pu long, lam xir. Dian jian dangdu chere tuan mang wai zhe ke je ne bu nang bai ju qie yi qie jie lang ba kong. Dian ma jie le zha zuo yue sar, guo sui ngui bo zui zhen xie tie. Zui zhen ngui bo zuo la, dangdu chere ji dao ba tong, xie huar, da xie tie par. Ni ro pu suo tie ba suo ki, nuan cai po jir gang guo xie ba huang, nuan cai xie ju tie xin. Guo sui le zha yi che si, zuo za te sun xiu tong. Zheng yu qiang jia ba suo yu. Bo xiong le zha tie. Dian yin ni ba zuo ne. Dang du qie re jie ju xue qiong de dong a tong. Sang ba sun zui zheng yu bo yi. Bo xiong ni ba qie re dang tie. Dang du qie re tie. Qiang gui sang de dar. De lao ngong bo xiong te ba tie xin. Bo xiong le zha yi che si. Qie jin zhen pe qie rao tong. Zhao qie ju bei wa yir. Ju qie zhao xiong guo bei qie rao suo yu. Xiong guo le zha tie. Dian nan dang du qie re jie sa zu yu bo tang. Zhao qia tong, qi luo gi zhi ju cun zi xie ba tong. Dang dui qi re jie ju shuo qiong de dang tie. Qiong jiu gin zui zhe le zha lar, de shu qiong de dong a tang. Ni ruo pu suo tie ce nyong de dong wei le zha yi xia tao xi yin. Xiong guo xia tao che si, ni ruo guo bei qi rao tong, ni ruo bun jiu xie sar. Ye la qi jing guo bei le zha, qi luo guo bei le zha suo yu. Dang du qi ren guo ju xie ba la jian de, xia tao na cuo xun zhe tuo xue ba tie, xia tao ji rang xue ba le. Ni ba qianbu yue ba shi.
0: Ni, sado ni wa ngengu xia ta, sado ma ni gong ki nga di. Ri dang ngu, che ju jie so so manda wi, sado ni wa sado ma ni gong chomar ri manda wi nga di tuan ge yue de. De do ndo di ni xie na xiong sa kong ga xi yin de. Sado xiu qian ni wi nye cai ma ti gong, za ta jie ta ni yi xiong de, lo mung ga bi qian mi ni la yong qia tuan ba wong, yong na qian mi dang tuan ba su ji, qia lo bu dang gong ba. Chenbi cheka lobo de nyawan ruwa su nangkong tang mandawi nangza tenge yue. Zata ngi se chengi sang yung ngi se seka ki zi. Zata la ngxie te pa sashi xie te pa tang. Sado nyewi nyingka yue pa sashi xie te ge yue. Sado xuxie nyewi nyeche ma te gong. Zata je teni yi xiong ngi mbamur cha pi nangza tuan zi. Zata ngi sa ji te xu se ngxie te pa sashi xie ge yue. Sado xuxie nyewi nyeche ma te gong. Zha do ki pa ngong cha zi te pi dha zha zi. Zata tingyan jiwa wang wang, seka kipa sashi xie guyo. Suqia ji nangzu deri la chona hajiung xienbi, nangku tang mandawi nangzu tuan guyo. Sado ma ni kong. Zata ji takur sado chungze de ba wang, soso cha bi nangzu tuan guyo. Gati, yinri tashi chenle xie ba ji, zata yinri nipo xie bi nangzu tuan ci. Sado xuqin niwi nangzu ma te kong. Nyong isa nipo wang wang, yona tashung nipo kongda xie xie rong. Nipo xie ci, nyu sen rogu yue bi. Tena sado nyewi ngasa tepi ngati shi yin. Zatar che jani yi sega che ren jopon dhuwa ma si. Segi yi pa ni dre long xe wa ngon zhong long dong wa. Sado ma nye kong di je de nepi su chong dhuwa tang zi xin la nyewan dhuwa. Pena pa pa tang che pa shu su de zin ma de war ni pa tang ni mo gu pa. Siwi kong sa ju di xin kong nong man zi wa. Jiong ma gong pa ngon gu pa su che nian se teng gu yu.
1: Zatar tenpo yu me da xe xie tao. Tang de de qiao bei za te la xie yong ni da xie xie ci. Di xie yi nang ci tuan qie qun ga xie ge tuan ni. zata degi denlui rao zong denke xie te. Denla piso tebe zata nimba lhar xamsa gi chechu yo te. Jiao ngui chun towa tong, xina mambu xie yo par, kese meba ma se ha zong den par. Zata je tengui jia che la kwe nyamba tong, cao tang par, dobe nansu yo par, zata jende ne jun zawa tong, tengui cao tang par, xina mambu xie yo par. Soso chao ba tong, de bai nang zi mei par. De nian yi qi ju ke de, qi yi se bai nang zi yue par. Ming e ju qi za te jie ten nian tong ba tao qing bu qio ba tong. Ta na ten nian yin den de, qin qi tong, ge ri sa bao qiao yue par. Za te ye yue ni jie rang xiong qi ji ye wu ding rin wa tong. Ta na mang du yi cang ba le par. Za te jie xiang nian yi qi ming ni, tang zong yi qi tuan ba so yue. Za te ding bu mei bai xir. Tengui jie xie yi za cai qiao wa ma xie, ta tao rin wa tong. Tengui to ma man yung par. Za te de bu qiao ba tong, jia qiu qiong wa ma xie, ta de ne ba tong, kue nyang bu mei par. Za te jie tengui ting, qi mi tong dang sa yue ba ma xie, sa de tuan bai qi xie yi bu yue par. Za te jie tengui si, to ma man yung bai de xi tong, qia xie si de bu yue ba tong, to ma man yung par. Za te de ne yi sa du su su yin ba tong. Gao zhe sa du de bai nang zi tuan ba ma xie, qi yi qi wai nian ka yue par. Za te ding de rong bu shi bai zi xi qi zhe mei par.
0: Deng ba, dang du qi re jie nian qi te ga zong gui bi ka te xia ta, zhu rong jie di gong tong de xue ga qia qi qin bong ba zi, gong ju nian rong ji nian ka mei bi sa qia to sa la xue gui ba tang. Zhu rong tang ta jie zong ri na de zong ji yao ba yue la, zhu rong ki xiong de le mo rong. Ta ko chi ko yu la ta shu xia gui ba tang. La ba de, ta rin zhong rong ni zha bi nru ke tang zha wi zha la tong nong xia gui. Da di ri, dang du qi re tuan bi nga di yin bi. Ga di zha di ri tuan chi, nian zun nian bu xia gui. Ga san den ga, kue nyong bi sa cha to sa nian gui ba tang. Dang du yue ba tang, sa du pung su mong bu te bi re xiam tang, zhu rong. Zhu xiu su se, ga jiao mo rong. Nang xi ri ji ke jian ji song ba la. Ga di nang ke tang mong zha wi zha chua ba tang. Do tang nang pa xiu jie la to yung wa su xie zi. Nian rong de, nang du qi re tuan nian yue ba sa xie xie ge yue. Ga di zha zha xiu qi rong ruwa tang. Nang pa tang do su tang de ga, nang du qi re tuan nian yue bi nga di yin bi, gong ju nian yu xia gu. Nang du qi re la nian yu xie ta na, gong du nian yu xie ba tang zha wi. Nang du qi re yu yong si, ye yu ni jie zhe de, zhi gu ba tang. Nang du qi re nian rong de jia ga, gong ju nang du qi re jie yu xiu tang, tie xiong de nian bi, ka xiu jie xiu nian ni. Ratei xiu sen zai gui ba tang, ga cei ji tong na de zong ji yao ba tang, ga cei nyong ju zhi gui ba li, nian yu xie ge, nang du qi re ju si re xiong de ding ning zhu jie mi. Ra tong de ye gu de xue jie la ga wi zhu bu cu, ra ge de ga jie ge, zhu rang xiong ji qi lu yu lang tang, qi long ji gu qi, qi nan zhi sa su se, ga san dang mu rong. Ga de ra ge de ye gu la xue ge, dao mu le ba, nang du qi re tuan ba tang, dao dao ki ci, ye gu wa cui nga zhao mu xie ba, Ni ba de qi ni la zhe song xue di, xiang sa ji cha te ni you xia ta zong gu di, nong zhe na zu yan zhe di, dang du qi le tuan ba dian ke xie ji, cha te ni you xie gui ba dang, long tao tong xue dang, nian ka qiong xue jie zhe long jie di, zhu xie yin yuan jie re de sang, sa cha to sa la zhe gui ba li, dang du qi le ju si ka xiu se dian ni zhe mo rong wa dang, se zhe xie wa dang, sa re tu bi xiang sa la de mo rong, xin dong zhe ren zhe di ni you xie mo rong, di jin zhen ne. Nang du qi re ji yu long tu ki ngong qi ngi po yu zi, ne te pi yin. Di meng ba, yu qi ku qia yu sa tang, qing ngu qi ku qia yu sa, jia qiu qiong la, to zi ma wi mbam pa qia bi qing ngu si ro mo rong wa tang, yong za wi ren xiong de gao mo rong. Di jian zi ne, re du ni nang du qi re ju bang wong, de ni yue pi yin. Qia qi yin rin bong ba bang wong, zha qia qiong de xin pi ji tang, yong na, qia cong qi ma ta zha de nian ka qi sa la ro mo rong. Di jian zhen nan dao nu qi re dao de qia qian bao ni zhong zhe song ji tuan bi yin. Ni mo qia bao meng meng ba zi, guo meng wen cai mo qia bao ba meng dong nu nian bu xia gui ba dang. Yao xi xiong na, nga ne de nian bu dang xian de xia gui. Re ke ji zhong xin nang zhuo xin de xie ge zhu qi jiu lan dang yong na zhu qi xiang ji lie tong de ga jiao me rong. Ye guo wei nian ka qi wei zha dui nian rong de nga su jiao me rong wa dang. Re de se ku qia qia ba dang, ding yi se zha dong meng de tui bi ke de. Qia yue dang, nga su wa, pan zhu cheng hu xie ba su xie mo rong la, nian ka qi wei zha dui dian de zai mo rong. Ga dian dang du qi re tuan nian yue bi sa qia ni ba de jie gui zi, sa qia de gi nang xi ngan da la dong nong ya bu xia gui.
2: ཉེ་ཉུ སེང་གིན ཏུ པལེན་གི དུ་ཚོ་ཅི ཨོང་གི དེ་རང་གི ལིན་སིང་ཅ ནོང་དན ཆ་ཚོང ཤུ་ཚ་སོང ནམ་པ་ཚོ དུ་ཚོ་ཡེན་ན ང་ཚུ་ལི་ཁོང་ཅ ལིན་སིང་ཡེན་དལ་ལ་སེན་རུ་ཤ་ད་ཚོ་མ་ཏ་ཤི་དེལེ

0: ti che so chin war milim den den kore ter ten ba ba thlim shi nim den tak chu le
1: ni shen ji thoma la ji chou ji yo ni de ren nya khang deng sa khang huin zo khang ji li jian geng la yang men ru wer xi xian ne ba lun zo so xi ni de ba yin ge ji lü tong xia zo san du yang kor nyong wen jiang xi xia yuan de ge li hong lan jie de dong ten min ba deng bei zo xi na ta ren jing ji le bu xi tou ji nga la yi chi yo
0: ti che so chin war milim den den kore Tertin baba thirlim shi neem dintak chule.
2: Nga ngakil wazgi yin. Chalung tangruk gui pa na nga ngui ni shi na jun mar gui pa shi gari. Oanchang ngakil ngi pu di tu ta jil matam na nga senpa ngoma chik kyo gui. Yena yin yu na nga shira yung jo gigi da yun zi yonu tre na nga senpa ngarki jiri yung gui.
1: Apa, chiu nyami tsu na hu nyan do ka?
3: Damu shira chaknari, si ma tsu gu.
0: ti che so chin war milim den den kore ter ten ba ba thalim shi nim den tak ju le
3: han ba zi nu ta ge li ge ren nian chin ji a yi wa me ba ne hong song ge wa xi ma ji yin na yang a shi ga ci chi hi ne che sun ji a na dun la dong to gi ba di ji ni li sim ni ga tang che gu nu shi ga ba han ba ge li gan de de tu me shi ga ji dam cha di zhen yong ge
4: Alam tunggam sorim syajak ke zabjai teng lam ramjil na songchung sini Fesu kongta kerwa teng sorjub naji syajik
0: Pusam la kindil sya, dasim la kindil sya, barchun la kindil sya

0: AI 주민연주 투자사변 모차 헨게 군캄상 나니 미터지 느끼 년주바 AI 점이 기라니 년년주 수별의 체생도록가 先天 헨게 군캄상 샹러 직튼 속배 도시 电波组 양규 렘부사발 배배 규지배 치리리 체수이 ngoyla thengke ne kwa ju tu ngan shuk su ju bane nga ra shuk du chi be par ki gyun do chi kwe be pyun chong lhasa chong gil to di chong shung weba chong zui karma sok be leng lu ki kwa ti se ro na. Ti ya, da wa nga be nyi si la, zi chong da na duk be to di chong shung weba chong zol. Chong mi ka ji ki, ga zui nga rang rang ki gar so chi lin zi sho lak du ki di. Chong zu uyu hen gang ki guan jam tu che ji ne so we kwa che chi gyur gu xin chi. Ti ta, chep chi chi zha zhung ki dun tu. Chongmi chui tui ju ki, gol gyu tamar bidun tui zang ki, yong cha min tur, dianne ngak ju ki zhak, yang yang cha hong. Chukja tui be namba ti ni, weba chong zui dang zu gyong ta, gar so leng lu, la dar che zu. Chongmi ta nga sa ni kum chi su, song we nang nian si shi. La se chong dup ta, sabab to ze, mi song dong dung ge le, ne be chong zu ki ni, tanda ming tun chong be gar chin chong zu, si tu gyu yu ti. Ka sung be ge yong ki, chong se ju gyong bidun chong de ta, chong zui ming tun nang chui ba ma se. Digi denbe chuwu tan, chiu xibe si ji, chenye yang top yu. Wen gyan, mi mangbu, mi xinba xin ni. Chongzu di gyan, tinga tu yun xinbu xin na ri ngon ni, do xa be. Ri wu mo jang mi bar, chi du cu be gangye yang, chung yung yu. Do zong wa ni, chung kam zong wei par tan. Le chi be, le ga chi ba tan mang cho gi, dian ni du ba ni, chang me nyam tu ru be par. Wei ba chongzu gama sok be sil ki, di mi di jie di, si rim jue gyong ki, sang an sab, chi dar chi wa yin nam. Ti ya, nga shuk su ju bani, nga rang shuk du bie, par ki gwar shu na, ti nga chong sip ki, du mien kur yu ju yung te. Le chi bie, gwa wu gu gu ki, le ga chi batang. Mang cho ki, lakpa putu nang chung ni, di mu da we, ga ni chik yu. Namba ti, za wa ni kyur chi. We ba chong zui dang chi gyab chi bu yi, chong zol jia du le tun shu ka tang nyam tu. Dang zu gyung ki, ni chi ta yung tang. Sui gyung ki, mang sui le, zin jo kang li chi bie, meng si to. Sa ne ti ge tun wu tang. Tun bie weba chong zui gama so bie leng lu ki, chu shi sui di, chong zui le tun ti, kim zang shi ri le tun tu, kyu yu.
1: AI 주민연주 투자사변 모차 헨게 군캄상 나니 미터지 느끼 년준바 AI 점이 기라니 년년준 수별의 체세도록가
0: dang zu gyung ki zu chi ta gar so nu zhi ki ma la di na chong mi gyun dian cho ye chu ki ku yu chu din ta di gu chim sung kim chang chim du ji bian nang shu ba si ju tang yin so ki chi ju ri ri xin gar me lang ne che je che yu su nang ki kang be ge du zang xin

0: gyur ku na war nyen ba
1: yang zhe chu zhe tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhuo e chu ba
0: tu mi ke jue dian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: singlinga gungkhum sa nganan so ngarkyun si miri yangyen si be ri zeli zen na jen zum chong so ngani thing thi le zen ki zo gyong ba ge chu hi ti rin ki le zen na li ya khu me mo thu thi leng ge cho sa thu phu se nge mo si be na ki nang si kha tyum bu thi nge bi ju ge tha leng ge li ya nge chip dien bi sung se kha chok sum che ti chi hi Chokpo lhenkhe, thirin kuymyu dhanpye sungse ka thangbo thinti, sebo bie yu zhasi lage da nang hui, nopo lhenkhe sipe, pyo se ngemo thihi. Bie yu zhasi lani, Sichuan garsi ne yinbata, jilu nye dong chukchi lo lihya, kang chong ngayi pyo yu sipata. Pame gertin sipe, sungse nyi dhunti, ngwe su, ryoyang ki gyuzi lhenpo thir, jugu zangbata. Gachi mang so chu li yin he, kong ki lu xie dong da li ya, ga bu chi ke mang ta ji tuen yo si. Kong ki nga ji su, bang ge mi do ji bu ta, chok bu si po, po yu ji ru si po, a jia la, zhe si mun si su, lu xie nye mu, ka ni xu la zi tuen yo si. Ha guai tu, bie yu zhe si la ne da nang hui, no bu ling ge si bie sung xie die cha xia bi na, gyu ku nye la, xie ci cho bu xie yu za, ge bu xie xin, pu kui san ma se. Gye nang tu yin ni, ter kip shuk chi che yo shi. Ma se se ti duen ma ta, zi bar ta, chin chen ki chok tsum na, gyu gu mang bu shira na su. Da che na, se ti ming duen ba zam ki, leng gen ne pe jin sung se ti, dang yang ti, chen su yin do ka bu shi. Se ti cik tan dang yi ga lo, mang se zi xia. Da che na, leng gen ne, sung se nye mu ti, ji sen ro na.
4: Mi na no, sa la.